Banan jo ano ti jalang osang angge jalang osang. We banna ko e ba ya na re bo e ja ka na tan bo ra. Nandaram man yok ne lo.

0: noh na tuanan.
1: Eh, noh na tuanan. Mayroon lang. Eh, pura sana na talong nakring.
2: Dita, kayo nang nakring na talong.
0: Si Gino na haminti ke. Taran manok penguinan na nakring. Inapaya ka, Jipa. Inalulu ka, Jila.
2: Jila na, Jerry.
3: Ako'y Jerry Wan. Kalenghi.
4: Radio.
3: Kaya.